0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ni bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se o yire no betna ase o kunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresam ne se every be na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure